Lame semi no no. Leke mila wedu la no se sende la gbeya meo. Nyano do to dokita obe to polo ki onana le kanale fem de mwadi. Branda siya branda o dibe ya non lame semia. Se to polo a o, naso do do ome. Lame siya e gamu pline.

0: Kulijijia, ameinugwa beviyo date, nesan Boris Manuela Salomon. Oso vive se sere de gifon abya me vive ya holi kwe tete Philippe Roger. Enyi komandan non lo mebe mele jepe hojen gongon. Etron gbele pe wetri adren gwan bengi ki we adren gwan gbele be pe kave o homi. Ola don nou fida wetri a bengi ki we de ka gwan gbe sofien si gaden la doa me abadji le kukwe a me zere kali. Yo kwe be bag blame, kukwe a me mounjiji do, yo kwe be beninglo. Meme da wetri a bengi ki we ze gwan de kenga den kufan a me mounbi a ela nou eba chodo do poti a me. Eye ne po mde kenye gadren kufan ola so a me. Gasi le keme ola wa me didi mi sada me nunga ta le me chodi sa le mba doa me li an kopi gwe la ve di ame doa ti dobe benigla me li. Ani ho baba dona me begwe wa ola ho la me didi abe yo me. Kwa sida we tri abe nge ki we tongwa nde ken gasi le keme a ola wa kwe do mi sada me nunga abe kla be jen gbongon ta le me chodi sa le mba doa me li an kopi. Kuwe ame li nya ho di kwe ho me. Mungi di do yo kwe be benigla. Ezebio be homia so Benin, Côte d'Ivoire, Togo bakudo diaspora. Amenu mve kugle a chobe homia so aneho lume Europe kwa Amerika. Aweto Ezebio Mark Teodila enye elektronisien le lume. Aweno Ezebio afiavi povi kelini amenu mve jidiani sal fam de taro jeng bongmo. Na me inu biabe no vi inu suo Eustache Michel Eric kome vuvu ke we do nou kome ya omia wa we le do akpe manyag non so di minami ona ke oken ke mi ona ye o elebe kene ye obe vi Ezebio Abib Florent Oladele enye agent de promotion sociale d'etat ebe trombele pe wetri nyingwa menge ki tongwa gbele ebe pe gbanvone Horome ye yo di le piwitri ni gwa benge ki we atongwa de la tweta. Mi je yo yo me. Nyabe kwe fanfan o. Nyabe alodo o. Mke o kenken to podo kudo. Amengbe do menono okpata. O je mkume na yo yo. To radio kanal FM di. Le biyo soto wono atano senken to asibe. Bado miyabe mbe blo tepe na mi. Yo bale koto i jina mi be yo le jawo. Mke ke kagwa. Bia kwe do misa do ebe klabe jen bon monta. Enye konsida o tri yabe nke ki we tongwan gbe le metodis Galile. Bogan gasi le keme. Ne chochi atwa yo la hobaba do na mebe egbe wo. Enye ya kwe do do a di. A wu be fiyo ho me aso agu nyogbo nor. Konsey ne tron agu. Nyogbo nor to a yon be agu nyogbo nor be e fiosa be haklora. Azan le di be homia, ati po be homia, ati obbe be homi, ku homi vuvu. Ke we do nou homi ya homi ya ole do akbe manyag non so di menami. Do ona ke uke mi ona ye wo wele bene yoba me veve togwi gan lele klele e negwan a hadi ya wo. Yiko e nyame. Wolali Elias amek enyi agunyogbo nor be efio enyi inspecteur principal des douanes Hodjen Gbongbon enyi directeur général ni hotel Concordia Vayi e homono be bubu jesi e ho chevalier de l'ordre national du mérite be jesi enyi presbytre ne nyanyen hame ale togo ametrongbe le pewitri atongwa benge ki voa tongwa Bili ebe pe katakbo ti ni hohomia. Kene yo maten to miya kenkenji de ka de kala do akpo wa yo le to radio kanal FM di le do akpe. Ba le biyo soto wo no atano sen pata to asibe. Ba ro miya do miya mesya me be nou be glo e te penami. E dude le kwa wo mkeke le hose miya amiten kwo e roda. Ata le te kwa mi le mwa di la jirano pe rode na mi le funu. Bedek be vivi wwa. Ni la dogo le ago kokwe wan. Kanan le fe me do pia le do baba. Na kou home vovo ki a o.
1: Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.